0: takiwa.
1: Kari on huomaa.
0: Na hokka vaie haunei, ngata mariki. Anna, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Ai, tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe! He ingoa tūturu Māori tērā, e hiahia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Menō ki te river dance. River dance.
1: Māore mātou i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori. Aroha
4: atuana. Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kui e.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Mariah Carey.
1: Taiwa, taiwa.
5: Whitney Houston.
1: Oh, Whitney. Hi, komete.
5: I roa am a yon.
2: Te rangi matua.
1: Nei, te rangi.
5: Whitney.
1: Taiwa. Hei, mui, hainga ki te tihi. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
4: Tei hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
4: Kia tere.
5: Waitore o
4: waita. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taiwa, taiwa, taiwa.
4: Tūhoi, tūhoi.
2: Ki a kaha e kui e. Pai te rā,
1: pai te rā, pai te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai a kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Wāno, wāno.
1: Waiata hia te tehi, waiata ka.
4: Kai te moia hea te tai, waiata. And eno.
2: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
4: Wai mare koe. I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Kapai ke hana.
2: Nga ni ke hana. Kopi kopi nei.
6: Ko te hapurangi.
4: Kana tam whakamataku.
2: Ai.
1: Yahoo nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 또 뭐 해야 되나 이탄가 대가리.
1: 그때
0: 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네
0: 하나라 프레디 맥케레
4: 하프 마카 하프 마카
1: 야나 와야타네
0: 에페라토누 키야마 타우라
2: 코테 아모랑이 코테 아모랑이 김우와에 코테 하파요 김우나 코와이
4: 카파이 코에 스티비 원더 하이르만 파냐 파냐
1: 오테 파카 타이키에 코로에
2: てはぱよ。いなりこてやこ。今やらば。やばい。かぱい。カラフィア。こてあもらん。あ、こてあもらんぎ。こてはぱ、あ、たいたいたい。え、クイ。え、クイ。あ、たいはたいは。てあもらんぎ。お、キムは。
1: 그때 하빠요 김우리
0: 그때 아모랑이
1: 아모랑이 김우와
0: 그때 하빠요
1: 아모랑이 김우와
4: 엘튼 존 Kote amorangi kimua, kote hapai o kimuri.
2: Dimate kai
4: hene si. Imoe ahau I te tahi wahi ne pake ha.
2: Kani ai.
4: Anna.
2: Kani ai. Kani ai uru.
1: Ati te uru.
4: Kani ai uru. Kani. Nā reira, ko mohio ke tā tau, ko ai te toa o tēnei whakatangai tai. Mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Tēnā. Hei tau tuko I ngā kuru e tū tā tau, he waiata kai te hāre. Apai tā tau mā.
2: Ai.
4: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā hewa I hoki mai anō kia runga anō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia kaha hoki koutou I te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?

0: 바, 나, 나.
1: 바, 다, 타. 바,
0: 나, 나.
1: 나, 나, 바, 나, 나.
0: 타라, 키, 하, 나.
1: 타라, 키, 하, 나.
0: 타라, 카.
1: 타라, 카. 오!
0: 카푸, 케, 케.
1: 카푸, 케, 케.
0: 아, 포로.
1: 포로. 아, 포로.
2: 포로. 뭐야,
0: 아, 라니.
1: 하카레.
0: 아, 라니.
1: 아, 아라네. 아라네.
0: 모츠카.
1: 모츠카.
0: 웨네.
1: 웨네.
0: 케케.
1: 테테.
2: 아빠. 아빠, 꼬무츠, 엄마. 꼬무츠. 아빠, 꼬무츠.
3: 꼬무츠.
2: 알아, 꼬무츠, 엄마. 아, 마이.
4: 그럼 고르라.
5: 겨드로 루가 뜰까요, 마파. 마이, 고르라.
2: 네.
5: Vai Maria e Keiko é tete e Itana Kupu keke.
1: Keke, oh!
2: Mata heita tete.
5: E tata.
2: Get into my...
0: Maori.
1: Maori.
5: Woo.
0: Haka.
1: Haka.
0: Poi.
1: Poi.
0: Kai.
1: Kai.
0: Inu. Inu.
1: Inu.
0: Momo.
1: Momo.
0: Hapataki. Hapataki.
1: Mataki.
0: Hapataki.
1: Apataki.
2: Ai, apataki.
0: Tuturu. Tuturu.
1: Tuturu.
0: Vai. Angitu. Angitu.
1: Angitu.
0: Piu piu.
1: Piu piu.
0: Fakapiri. Fakapiri.
1: Fakapiri.
0: Mate mate aone.
1: Mate mate aone.
0: Tau oranga. Tau oranga.
1: Tau ora.
0: Nga, tau ora nga.
1: Tau ora nga.
5: Yabai.
0: Hai hai tia.
2: Wanike.
0: Hai hai tia.
1: Hai hai tia.
2: Hei, fanga pichi.
0: Ai,
2: ai. Ane, rara wenua iho.
5: Ai, tino.
2: Hei. Keli chamai.
1: Aroha.
0: Aroha.
1: Atahua. Atahua.
0: Atahua. Atahua.
1: Karu. Karu.
0: Karu.
1: Ihu. Ihu.
0: Ihu.
1: Puku.
0: Puku.
5: Bye.
1: Wai wai.
0: Wai wai. Ya.
1: Wai wai.
0: Wai wai.
5: Bye.
0: Oh.
1: Ringa ringa.
0: Kata.
1: Ringa ringa.
2: Ringa ringa.
1: Ringa ringa.
0: Ringa ringa.
1: Mati mati.
0: Mati mati.
1: Mati mati.
0: Mati mati.
1: Ai. Mahunga.
0: Mahunga.
1: Upoko.
0: Upoko. Kohunga.
1: Tefa tefa.
0: Tefa tefa.
1: Koi koi. Oh, me aitahi.
0: Koi koi.
2: Ka pai.
1: Poi piu.
2: Kwa mutsu kore tahi. Enoho ki ngā tūru taku. Ka pai.
1: Pana ae.
2: Tēnā kōrua. Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tua rua. Ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā. Kia ora e wā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi e rua ngā kēmu hueno ku tahi no iho te toa. Tēnā rā wātu koutou e te tīmā nei.
0: Kātika.
2: Kātika. E mihi ana ki a koutou hueno he mahi tonu kai te hāre he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei a rā ku ngā mahi tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki. Panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
6: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia, ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga.